0: Alang mo kang bakit ka nakikinig sa istasyon na ito. Maglalaro ito ng mga bagong musika, sumusuporta sa iyong komunidad, at nagbibigay ng mga napapananghang balita na alam mong maaasahan mo. At hindi tulad ng ibang mga istasyon, ang mga taong nagtatrabaho at nang voluntaryo rito ay bahagi ng iyong komunidad. Tandaan, ginagawa nila ito sa limitedong budget. Ang solusyon ay ang inisyatibo sa radio ng komunidad. Makakahanap ka ng higit pang mga dilitya sa mycra.ca. Sa ilang pag-click lang, makakabuo ka na ng email na ipapasdala sa mga politikong kaliangang makaringinig ng mensaho mo. Sa madaling salita,
1: how much do you love this station? People dedicated to your community? News that actually matters to you? Music you love? This station needs your support. Go to mycri.ca to find out more about the Community Radio Initiative, which will provide core funding for this station. At mycri.ca, you'll find an easy way to create an email that you can send to the politicians who need to hear your message. Just 5 minutes and a few clicks can make a big difference. mycri.ca.